Sisi ya uu. Yasa wa makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sa makosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Nesa